0: nke bụ eze kwubo na ọsọ bụ ene baya na maka na ị na ka m si ekwu onwe ike gị nwa ama nkwu ka m si ekwu m nwa ga-emekwanụ ka isi eme onye kpatara na ịbịa n'ezinụlọ ebe di na nwunye bi onwe nke ya bụ nwaanyị mee nwoke were ofu anya na-eye udachia onwe nke nwaanyị ga-eme nwaanyị were nwoke were ofu anya na-eye udachia mana ịkwụcha igwe a na gị nwa bụ bonu ya nwa bụlụ jezi bon onya bụ n'unu ga-abụ faya onye nọ ebe a ehihie ọma nwanne m nwanne m adịkwa m mma ise
1: daalụ a chọrọ ka ị nwere egwu ụgbọ obiri igbo kasị aṅụlị iwee kpọrọ
0: nnaemeka kemgbe izu ụka gara aga nnọọ aṅụlị a ka nnọ na-akpọọlị gị ka ka aṅụlị a si emepụta gị
1: anụmala gị a ịvarụ na achọbụ ụgbọ
0: na-aga aga
1: enwere iwe na-eme mmadụ
0: ọ na-atakwa arụ nwanne m achọkwa m ka iwe iwe biko achọrọ m ka iwe iwe
1: daalụ
0: onye nị ya efifie ọma ka maka na ịbụ onye otu anyị ka nkọlụ gị mgbili mgba ayị ọkụ ya ngwanọdụ n'ebe a na-aṅụlị ka nnọdụ ebe a na-aṅụlị daalụ

ane nwoga sempa puli obi angole eh marakwa na obula so so unu nesonyalo maka na nwendi enyi mundi na TikTok we nesonyalo eh onwe ndesim kpopuru megu the youngest mayor o simpo wali a aka chukwu mana tupu na achota nya bu egu nga analoku na ekwentị m mara onye na eba onye ni ya eyi yoma biko kwa na ebi igwe okwu redio gidi o onye ni ya ehihie ọma daalụ kedụ ebe ị si akpọ kedụ afa gị ọ dị mma ka nje kpachara aka chukwu ana m anachi ya taa azụ apụkwana aka nna ebe a

0: Asobia Radio 93.7 Kanya Bife Neme Ibo Daruo Onunu na nunu ya bugwa Ono uya me Oku meleze na kibazo Nyana wakuku unoku Kanyi denizu we mebe ni ibo banyi Kanyi mebe ni ibo eme o Kanyi suba ni ibo asu o
1: Ibo bi ibo bia kene nuwe

0: Abia Radio 93.7 Kanya Bifene me Ibo Daruo Onunu na nunu ya bugwa Ono uya me Oku meleze na kibazo Nyana kwa kuno kukanyi Denizu we mebe ni ibo banyi Kanyi mebe ni ibo eme o Kanyi suba ni ibo asu o
1: Ibo bi ibo bia kene nuwe Tutu na mazo kongu na tripu ini jele wanyi nogi iba makobula na nwazobia FM 93.7 ebo na patu ebe venile neme oma bulezo ku kanyi meni vejiwe malanyi dika ndibo kanyi meni ejiwe malanyi dika ndibo kanyi zwa nafya dika ndibo oma bulezo ku makano mune no katonu ive menu oi hasi mune no katonu ni ive menu na kanandi mwagunye ganyo kuzina anyi biazu ni

0: Maso Bia Radio 93.7 Kanya Bife Neme Ibo Daru Onyunu na nunu ya bugwa Ono uya me Oku meleze na kibazo Nyana kwa kuno kukanyi Dinizu we mebe ni ibo banyi Kanyi mebe ni ibo eme o Kanyi suba ni ibo asu o
1: Ibo bi ibo bia kene nuwe Tutu na mazo kongu na tripu ini jele wanyi nogi iba makopula na nwazo bia FM 93.7 ebo na patu ebe venile neme o mabule zoku kanyi meni vejiwe malanyi di kandibo kanyi meni ejiwe malanyi di kandibo kanyi zwa na fia di kandibo mabule zoku makano mune no katonu ive menu asimu no mune no katonu ive menu nakarandi muagunye ganyo kuzina nyi biazu

0: nkebeziokwu bụ na ọkaifu na nwaanyị n'anya ee ọ sị na ịkpọrọ nwa mmadụ otu n'ite ọ ga-achọ ili nne m ya ọ ga-achọ nne ya oge ọ ga-achọ ka ọ mara ebe o si marakwa na ọnụ gị gbamaka na waziobia 93.7 FM ka ị nọ ka mụ na gị na-abụ nọ ị na-anya ifu na ọkụ ana o welu na nkeji one ma one wee gafee elekere nke mbụ nke efifia mana na-agba nke abụọ anụ anụ onye nwanne m nke nwanne m nke afọ nwere afọ ukwu maazị akpụ afọ ọ bụkwa m ukwu ọ na-alapụtakwa na m nwanne kwu si nọ Ugo Simba. Nye nwa ka nji wee wele egwu ike maazị ka ifu na onwa ya maka nwa maazị a mgbe anyị nọ ebe a nsị ọfụ na nsị m na ọfụ kwa m n'anya o nwe sị ka anyị welizie ego a ghee bịa maazị okwulala
1: ị na-ebe ebe
0: Ugo Simba.
1: Nne m ekele gị kezie afa mmanụ kwụkpọ dị gị
0: ugobelụ
1: n'ọchị
0: ugobelụ
1: ibe nwere ozi ọma ọzọ ekenekọ m ọnụ ndị fọrọ m n'anya na ndị mfọ n'anya ndị nwe m na ndị nwe ndị ibu without apology ekenekọ m ọnụ anyị ka na-anụ olu ya ka bụkwa nwanne gị enyi ị na-anụ olu ya kwamgbe maazị ejikeze onye ji kwuru na tripụ iwe mana ofu onye a sị ka eke eke ọsị ka ọ bụ
0: ọbụta
1: afọ ukwu nunu na nke ikpeazụ a asụalụgo m my pride ghọtago asụalụgo m ya ivin ọnya kụziri m afọ na ya nke ikpeazụ a
0: na
1: all the too much evidence of good living amụkọrọ m na ihe siri ike
0: ebe anyị na-achọ n'obi afra ọ dị mma nwekwa ife ụnụnụ ọ bụrụkwa m ukwuru
1: nwada jụrụ m akwa afọrọ m ya n'anya si ya n'eziokwu ọnna mmiri ya na-ebe akwa nna afọ ya n'anya ajụ ọma anya afọ ya ọ pụtara na mfe ya n'anya nke bụ eziokwu ị bụrụ na-ara onye igbo bụrụ ezigbo onye igbo ị ga-afụ nwanne ya n'anya maka ọ bụrụ na ịfọrọ nwanne ya n'anya mana ịbụrụ onye igbo iche dị n'anya ọfụma atụgwara ọbara ya tụwa ọ bụrụ ezigbo ọbara onye igbo mana ịbụrụ ezigbo onye igbo igbo maka esi afọ onwefa n'anya amụ nwanne gị oke okwuru na tripụ e anyị nọ na ya ka isi anọ nwanne ebe nya ụgbọ sins nyere anyị gaba anyị na ya anyị na ya
0: maazị esi m nyali agaba nịa mana maazị ebe ka ije eri mgbe eri
1: m kebe eziokwu ịma na ada ajụwa mkpi ebe ọ rarụ ihe na ajụwa mkpi ma ọ pụtakwa ụra maka na onye ọbụla bụ nwoke nke ọbụla bụ nwoke oke ihe ọbụla bụ oke nọ n'ụwa ma anụmanụ ma mmadụ ihe na-achụgharị ya buru ibu eke ụbọchị ọbụla ịfụrụ nwoke ọbụla bụ nwoke isi ya nụa ma isi ya nna kedu ka ime maka na ajụrụ ada ajụwa mkpi ebe ọ rarụ ya ajụ ya ọ pụtakwa ụra ama m ịghọta ị na-ebere ebere

0: Ono mana benji egudi otu a webi ona ma na ifa melo bi fe soro nti oyi eh maka na o si wu nkaku na isi jo wo udene na njo ehe onwe ehe abo me obulu nya chi bo ano ozo emu nizuka gaga ikuru maka ndi ji mma gbo difa nwoke ji akopiri ti wo nwaanyi di ime owelu nwanne onya onwe nke ka nke melo nwata nwakere nwa agbo no de ko diro 20 years ohu ahiri we buru na obu afi ime ke mbo onwe bo onwe to onwe no ima gi fa na be kecha si afo ono okwa kakpa nwa nwuro iwe bu gidi onwe ite nani omozia nwa nwa nwa kulu nwa de tinya na gota ozubo onwe ya ozubo ozubo omuchalo nwa okulu nwa tinya na gota ndi ma ta say hey ko ina kwa nwe gu o mara cha nwa ta nwo ke ifu nwa mazi o mara cha nwa ta nwo ke bu so mma kruti na gota ndi ma na akpu ya afa na okwa onye nwa mulu nwa na okwa onye asi kada ebo na asi na obi na no nuzo nko ozo aba na asi abia na ogu fa si na ne maka fa ma ahu ya dika ahu onye
1: ndi
0: me na onye nwa na onwe onye ozo na onye nwa na nya na afi abu ibu na ne dokita na afi ebrozi ibu ana ekwuku ihe obulu okwu nwata kiri nwa agba asi na obulia mulu nwa as ka kuzina ka ku nwe ku putara gote na aba nime ya ada aka onya na akpa afa na onya mulu nwa ka di sho na onya mulu nwa afu obala ebe anu mu nwa afu na ututu a ozibo ndi maneti hey oso kwa ma nti o to so mo anyu oyi so mu nti oyi ngwa mba na nasi nke nwani okwa gi mulu nwa nwata kiri nwa agbo na agoku agugo mana nime na na aga agugo nke kosi na mmadụ esikpodo onwe ya asị sikpodo nwa bịara ụwa na-enwere fọmụ ị ga-asị ọbara o ji mụ nwa na-ehukwu ya n'ụkwụ ndị mmadụ na-etiti hei kedu ihe na-agọzila agụkọ isi na ọ bụla gị mụ nwa ọbara gịnị na-ekwuzi gị n'ụkwụ ya ịma onye mụcha nwa ozugbo ozugbo ike ọmụ ya tupu nye gbanyezie n'ụlọ ka o jee yichie onwe emụ ya bụ ife wee bido fịọba fịọba abakwutezie na ma oyirizie akwa adịragịrịzi asị ka akpụje na nke ndị uwe ojii aya ọ ga-ajụ ọjọ si ka ịnwụrụ kpasị asị na ọka eje nke ndị uwe ojii ka edepụta ọtụtụ ife adịka ama ama okuru nwa ka ọ ghara ije lebie ndị ọzọ maọbụ pụa gbuo nwa maọbụ tụfuo nwa maazị ụdịka omume a kedu ife ife iche
1: nne m nke bụ eziokwu na nke ikpeazụ a gbuo nwụnwụ amazị m ụdị obi ndị be anyị nwee na nke ikpeazụ a maka ama m na ndị igbo ụbọchị gburugbo ndị igbo ndị ọbara na-asọ nsọ ya na-asụ na ọbara nwere nsọ ndị igbo ihe na-asụ ọbara nsọ ya ọbara dị nsọ mana nke ikpeazụ aghọtazi
0: anyị
1: ndịziokwu nke si akwafu ọbara enwezi onye chana mmadụ anya na nke ikpe oke nwata nwaanyị akịta mere ife anụ ibu onye mere ife nwa ka esi eme ọtọ gị ụtọ ibu onye nke izi ịbụọ ikekwa mgbe ahụ obi ya ikekwa ọ na-agbalị ka ọ bụ nwa anyị kwechiri bụ ise kwụ ọnwụ kwechiri maka enwe nke bụ eziokwu na ọya ha sị na chi onye adịghị n'izo nwunye ndị gị mee onye ọbụla bịa n'ụwa nwee mmụọ na chi ha na-eso wee bịa ụwa nwa ogwụsị na onye a niile o mee kpe fe isi maka nwa anyị kwechiri ọ kwụsịghị nwa na nwa ahụ nwere chi ya siri ike na nwa ome mmụ oke o mechie ihe a niile stil mụkwa ya o nwere ike ofu onye adakpakwa arụ a ga-enwerịrị
0: onye
1: dunyere ya ma ọwụ onye ebe ahụ mụrụ nwa onye na-achụrụ ya nwa
0: ọbrọsụ
1: ya aka ya sịrị ka njizi na ofu ya na-eme
0: maka na mpekele fom kalụ nka edebela ebe afọ wee ọ dị ya
1: ka ezi onye narị ya nwa ọ madatu ya nwa ihe a niile andị o nwere ike ọ bụrụ na obodo fa ebe ọ na-eme ife a nọ n'ọbụrụ onye obodo afọ obodo osi ndị ụmụnne ya nwere ike fe a mọrọ n'ụdịgị ya dị ịmara ụdịgị ya na-ebute arụ na ezinụlọ ọ na-ebute abụmọnụ ya wụchụ na ezinụlọ maka nwe ezinụlọ ị ga-eme ọ na-eme onye chelụ nwanyị sị ya jee jụọ eze che nenegodo ma ezinụlọ ndị a ara adị na ezinụlọ ndị a na-egbu ọchụ ha na eme nka ọmụ ihe ndị a ọ kazi nkụ e nwekwe nke ọzọ mekwere n'izu ụka anụwa gara agakwa na m obodo anụwa na Anambra steeti ka ndị akpọkpọrọ obodo ahụ afọ ọfụfu onye jee gwa ọgwụ kechie dị ọkpara nne ya ka bizinesi ya na-ada aga aga jekwa gwọta ọgwụ n'ofu obodo nwa na obodo a na Naijiria ya na mgbago afta Anambra steeti gwa ọgwụ o ji awele gwa ọgwụ ka nwanne ya nwoke nwa nke na obodo oyibo ka edipọtụ ya enwere ife ndị a mee ya gogo were ala ala wonne ya ko pasase abene oriana one oriego muri hoso wene se bambunza mi hani ne kedi fe wonne kedi fe mena yenwa bu ndi igbo nwezi ewezi obi wonne na nke ikpazo a obi wonne ode ebe ko ode na nke ajuju nwe buru mma uta nke onye nke ame nke izizigodo nke nwa nwata nwanya imra obu na emere fe enwere fe me dika nsiku ihe dika ya baro gesokwe omi ke me ya batara na ndike don from eba ho no generation ya aro ha de gukwa enwuni fe di enwuni fe enwuni ki me dika obodo dika si chiche ke ewepu ya bu aro makana aro ko me imma ko imma no ye chere onye chere ji gbu mmadu ogun no gbubere mmadu ki mo onye ha egbugo mmadu oto onye adikita obugo mmadu ochegi omego on achi chi ya bu nwa sirike mwa na eso bi wat sirike mwa haje kokota sende mwa de we nulie we nulu mwa ko na ebe engwa otutu ndi mele ya ejidorofa kiri in otu osi di otu a kiri fa yeme
0: kebezo kubu na onwara onye ya ba we de mma emazi emu abia na nke onye mulu nwa tufuo ọbụrụ ife dị mma mana oge m jụrụ ajụjụ ajụ m si kedu ihe meji kpọlịa na-eje nke ndị uwe ojii asị na ọka dị shọ na ọ nwere ebe o kwuru nwa aje maọbụ tufuo ya maọbụ lee ya nwesị maka gịnị na o nwere onye durie o wee menya bifome o nwere nwatakịrị nwaokorobịa asị na ya na ya bi n'ụna a ọ pụta na onye na nwatakịrị nwaokorobịa atụla alụ si ka mụọ nwa ka edebe ka onye nkulukulu ka na nwatakịrị nwaokorobịa sị ya na ọma nne nwa afọ anya kpatara nke nwaanyị ji wee mee ụdị ha mana maazị ndị nne ndị nna
1: chere nwatakịrị nwaokorobịa ha na ya bi ejidekwa ya rịarị
0: ejide efe abụọ akpọrọ efe debe nke ndị uwe ojii
1: a ga njisi gị na ofu ya na-akpa arụ maka na ebe nwa ofu abụọ bi ofu abụọ kpara ife wee mee ya tinye na a ga enwerịrị ofu onye ọzọkwa ga-esi iniro wee bịa ga natụ ya nwa
0: mana mmiri ya anọkwa na vileji na-ekperi ekpere
1: aga m n'iru nu
0: nne ya nọdụ na-aga ọfọ mgbasị ndị ọgụ ya ga-abịa ịbụrụ onye nna bụrụ onye nne nwa gị mee ụdị ka ife a kedu ife ị ga-emie ị ga-achọfụ ya gasị ya ị bụrụzikwa nwa m ka ị ga-echọ ka ama ka a ga-esi kpocha ka ị bụrụ onye nne nwa gị dị m ị ga-anọ gị bụ okenye a ga-eji aka gị mmanya ewu n'ọgbụrụ ka o wee nwụọ
1: kedu ife ị ga-eme dị ka onye nne ma ịnụ na ọnwa gị mere ihe
0: maọbụ na ọnwa gị mere ife
1: dị otu ma ọ bụ
0: nwanne gị kedu ife ị ga-eme ma ị bụrụ onye nne ma ị bụrụ onye nna ị wee nụ ee nwanne m ọmụọ nwa ọkwa nwanne ka a na-akọ akụkọ ya ife a maka na ama na ọtụtụ ndị na-ebe ya merụ na-ege ntị ọ bụrụ nwa gị maka ụfọdụ ga-asị hei ọ bụrụ ọkwa m echi ọ bụrụzie gị kedu ife ị ga-eme
1: maka nke ebe ozoke mana ebụrụ ozi onye ọzọ dịka ebe ukwu nkwụ maka otu a na-esi ekwu ya kịta onye ọbụla asị tofia akwa nke a
0: maazị nke bụ ezoko onwere onye ma echi sosi ife anyị na-ayọ chukwu bụ chukwu ekwena ka ọ bụla anyị ọsọ chukwu ka anyị ga-ayọ amara chukwu ekwekwana ka ọ bụla anyị maka na onwere onye ma echi mana gị bụ onye nne o mekata mee n'akụkụ gị kedu ife ị ga-eme kedu ife ị ga-eme ị ga-asị ee afọ n'ugwe maka onwere ndị ga-abịa ikwu ọ sị gị ya nke ma bụ mbụ anyị ama mbụ ndị mbido anyị ama mbụ ndị ikpeazụ mana ichezozie na-alụsa na-anana ka nwa gị amesịsị alị nụa di pụzie ọ na-achọ nwa onye abịa ịpụta ụfọdụ asị gị na a na-achọ nwa ịbụrụ ndị na-afụ ụzọ ikezi inyozi ya ife ya afọ ọgwa gị bụ onye na-afụ ụzọ ya lị ị na-ajụkwa n'ụfọdụ ụfọdụ akọlụgbago kọlụgbadaa di na-anụ ya bụ onye a na-ata afụfụ njọ ife ọ na-amarọ maka ụfọdụ ụmụ nwoke na-ata afụfụ ife na-amarọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-atakwa afụ ife na-amarọ ịbụrụ onye nne bụrụ onye nna nwa gị mee ụdị fa kedu ife ị ga-eme kedu usoro ị ga-ezi wee mie ka ọ wee dị mma ị ga-anị ya aka ị ga-asị nne bịa were aka n'ime ka nwa chalakwu ome ka nne hei agụ nwa gwam na-akara igwe okwu nke a gwa m ife ibu n'obi maka nke anyị kwuru n'izu ụka gara aga ọ mịtakwara mkpụrụ maka nke ọ bụla anyị bịara ebe a kwuo n'oge igba maka ọ na-amịta mkpụrụ kpọm gwa m ife ibu n'obi ọ bụrụ nwa gị mụsịrị nwa tufuo ịhasị ya na ọmeka ụdịka ife a melụnụ ọ ife kwesị ka a na-akọ akọ ka ọ ife kwesị ka a na-ekwu ekwu
1: ọ bụgo na ọ bụrụ nwa gị mere ife kedu ihe ị chere na maka ndị ebe ya bụ ife mere ha na-ege ntị ebe ya bụ ife mere kedu ife ị chere a ga-eme nwa anụnwa nandia keri ficha ye meme ya kwa odemwa
0: mbae na kaligo kunka nkiti asato nkiti ato abwa asa asato itenani ise otu abwa mwobi mbae na nkiti asato nkiti abwa itenani asato ano nkiti nkiti ise ato mwobi mbae na nka nkiti asato nkiti ise asa ato nkiti itenani ato asa asa onyani ya
1: onyani
0: ehi yoma onyani ya
2: hello
0: ehi yoma
2: hello
0: ehi yoma
1: ehi yoma ena nini ku
0: hello
1: hey oh
0: Oburu ni ipo omu, eh?
1: Obo nye? Hello? Biko bata na ti ikuwa kuki ma jiseba apu. Hello? Ela ina ni hine kuki gani iru?
3: Hello, Levi.
1: Eyi yama. Eyi yama o.
3: Eyi yama.
1: Eyi yama o.
3: Eyi yama.
1: Kifu ne mizu.
0: Oburu ni ipo omu, eh? Mama andira ni fi ni uku. Mana mebu biro kuki. Mabu ni da ni fa ni. Mabu ni da ni fa yunga ni uku. Mana mebu biro kugi biko gani iru tinyono
1: na yabo nyeri la uko network problem biko gani iru aina ni hiyo niku o
0: ehi hiyo ma
1: ehi hiyo ma
0: ehi hiyo ma

0: Apa yang mana? Hai bangun tenan, apa yang mana yang kirim kesudahan? Hai yang tahu, kata, apa nama mam? Apa yang kamu? Mana yang mamam? Bung gramodam, bung yang, bung nama, bung yang mana, bung yang apa ni kata? Apa nama mam? Kaya, okay, bukan ni. Mana mam bukan cian so, cobi lagi. Ni apa ni ya? Apa cakap dia makan gitu macam ni? Mana mam cobi a cobi?
1: ma gị nwa anara anyị fanyị na-ekwu gaa n'iru maka na anyị nwa na anyị fanyị na-ekwu ọ ga-abụ ikuku netwọk mee na anyị nwa ada anyị fanyị na-ekwu gaa n'iru gwa ya fa gị na ebe isi akpọ gwakwa na anyị fe chọrọ ikwu gbasara atụmatụ anyị na-ekwu onye nị ha ehihie ọma nwanne m nọ
2: Ọ̀dẹ́tọ́ bụ náà dị otu a ndị uwe ojii adịghị ugbu a bụ ọdịbe nnọọ na nke ndị uwe ojii tosiri maka ịyọtago anaeso onye ọ dara na-atụ arịa ọrịa na iruju kezibe na ojiri anyị ya wee mee oge ọ dị spiritual process a ga-ebufu ya ya chọkọta ya na ndị otu ekekọta ya na ndị otu ejesa ya aka otu eje agụ ukwu oge kpọta ndị agụ ukwu oge asaa ya aka otu ịyọtago
1: Dalo.
3: Nwanne m onye kwuru okwu si na a ga-akpọ ya jee nri
1: nke bụ eziokwu bụ na ọchụ because ọ bụ na ndị mmadụ afọ ya bụ nwa nwa nọ mbekwute ọ na-ebe akwa
3: ma ọ wụrụ afụrụ ya afụrụ ya ọnụta aka ihe dị ka ịgotago nwụrụ m ebe a tụnyere ọkwa na gota
1: onye nị onye
3: ngaa n'ire a na n'ihi na-egwu
1: Dalo.
3: Abonye.
0: Hello.
1: Hey,
3: Anna,
1: you
3: know, going on.
0: I'm a catcher for us because,
3: I'm going to go to the house. Ọ dị mkpa o megidoro okwukwe gị isi onye ọ bụla sọ ikwere n'ụwa ọ ihe alna gị merụ
1: mana ọ nwela anụ anaghị abụ imelụ sị sị na ọgagwo ife a naifu ọ dị ile
3: ị mara ụmụ site na eri oge a ụka bịa ọtụtụ ụka bịara ndị ọkacha mara ya ndị kacha mara n'ihe niile ndị si na ha kacha mara a sị gị na nke a agagwo bịa emere ha gori barabara ka a sị gị na nke a agagwo uchefu ni kwesi igbe me ihe nna ome na ana ahụ
1: mana onye ga abia
3: me ka na juo yi
1: akalokwa mo mena mana onye ga abia si gi balabala nka agago onye amela ge balabala na ogago okwo nwelu nke di benne o na edebe
3: onye amazigwo
1: gin onwelu nke di benne ya o na edebe ibe na obodo benna mu onwelu nke di benna ya otutu ndi a na efekwa chukwu maka mama na efe chukwu fa na edebe si nya bi iwu
3: Mano
1: mwenye ye, nemeka ku, nye na wana ye woke nko zo. Yeah. Osi na eme lugu ana, eme lugu kwa ana. Inani ife na eme nu, oge buo, ongu udi ife na eme nu oge buo na de eme kita.
3: Nye na de eme kita, mine eme oge buo bolibu. Uri inne, ea kone ya rone. Oye mwono, okwade ya usu kuni yeme, magwa, mamiri, mamazi, mamua jie, ayinche ne kuye. Ya je kwegu ase onyo na emo mme na ebe obe ka na ekwa maka ga esigba nwo obodo aya ani ibu ai precisely ka na juo noyi
1: maka na ofodo ndi nne ya bu nwa fami fa osigi e onya bu onye mbu ogagwe ikpaku ofodo aka osigi na nya na onye na nya na onye na nya na onye chole inu nwa ya na nwa ya na onye chole inu ya bi nwa ya na onye chole inu ya onu be kwu ya nu o o chole inu ya nu fa ebirugo fa na emelu ana na ewuchu ana na etebo emu odinihu fa maka na onye meru ya abụ odinihu ka o na-emechu echizi ọsa na chi egbuo ya ebe chi gị nọkwala onwe ebe ọ nọ iwere aka gị gbuo onwe gị ebe chi gị nọrọ onwe ebe ọ nọ iwere aka gị gbuo onwe gị maazị ka ịkpọchala egwu ịkpọchala obere egwu anụ
3: ndị na-akpọ anyị ka nwete na obere ndị dị ka ịkpọchala obere egwu ka anyị tụtụ atụlọzi taa abalị maka nke bụ eziokwu alụ dị